Fɛn bɛɛ b'a de kɔnɔ. Dugu mansaw bɔ tuma de, ani subagaw kɔkɔlenw olu bɔ tuma ye minuit tuma de, ani subagaw ni gindinw minuit. Den de bɛ to a ba kɛrɛfɛ dilanlen dugu tila fɛ, ka fɔ a ba sinji la, k'a ba sin mun de dilan ka sunɔgɔ. Ou bien k'a ba sin to a da rɔ, a bɛ sunɔgɔ la, a ba fana bɛ sunɔgɔ la. Bɛɛ bɛ kɛ minuit tuma de. Gindin mansaw bɔ tuma.

ngi masa ubuto amba foma kumini wara kuro ubuto masira ngi mini ngi masa ubuto masira.